0: jama'a da lama sauraro barkamu da dawowa daga sashen talatalle ya mana kutse babu barka da dawowa
1: to su wannan manyan jaridu da manyan cable networks da makalan safa ai da masu suke hisabi a doro idan nake diddiga
0: yawa ka san baba ina magana ka kawo wannan magana sai muka tafi sashen talla wannan ƙuri'ar jin ra'ayi da kamfanin dillancin labarai na Reuters da Ipsos suka yi sun bayyana cewa kusan kaso 35 cikin 100 na farin jinin shi wannan shugaban Amerika Trump ya sauka kuma shine kaso mafi muni da ya taba samu tun bayan hawan sa mulki kuma a cikin wannan ƙuri'un jin ra'ayi da suka yi kaso 80 na waɗanda suka jefa ƙuri'ar sun nuna rashin goyon bayan su ga yakin da ake yi da Iran tare da fargabar dadewar wannan lamari idan ya dade sun san cewa su kansu abin na iya shafa su ta fannin tattalin arziki ne ta fannin tsaro ne ko wasu abubuwa makamantan su
1: tai yanzu ma idan da za a samu kwanaki nan gaba a sake opinion polls to see farin jinin Trump din ya kare in kasa
0: wato alƙalman karuwa za su
1: karuwa za su saboda kullun asarar rimi take
0: sauhalan
1: yanzu kaga duk rana duniya Trump da kanshi ya making disclosure din nan ya fada yace duk rana duniya ta Allah muna asarar dala na gugar dala dala biliyan da jiya ka ba da kiddigar kwanakin da aka dauka ana yaki kwana nawa muka fada jiya
0: wajen 170
1: na'am
0: wajen 170 kwana wajen 170
1: 170
0: kware da gaske
1: to kuma idan ka dauki kwanaki 170 kai kiddiga akan dala biliyan daya duk kowace rana idan za ka yi in totality ka tara su jumlatan nawa kenan
0: zai dala biliyan 170
1: eh to kaga wasa ne ace kasa tana asarar wannan kudi kuma idan ka riga ka duba zaka ga shitron wato karkon kifi ne zai yi daga karshe ya faro daga ruwa ya kare a wuta kuma mummunan karshe zai yi ta fuskar siyasa akwai abinda masana political scientists suke cewa political denudation to political denudation din Donald Trump ne wannan kara wato iftila'in karshe da zai same shi a siyasa ya faru da farin jini mutum ne mai farin jini a farkon shigowarsa a shirifa kofa akai da barawo saban timin da Amerika suka yi kuma da yawa sun yi realizing din folly wato sun gane voters da kuskuren da suka yi a wannan lokaci kuma idan ka riga ka duba su dama zabe idan ya zo ka san in ka duba tsarin siyasar su ba sa abun nan da ake cewa makauniyar soyayya ko makauniyar kiyayya da yadda suke son ka a farin jini a siyasa in ana gobe za a jefa ƙuri'a kai ba daidai ba za su canja ra'ayi shi yasa kace ganin a tsarin tafiyar American politics ake samu abin da ake kira undecided voters wadanda masu jefa ƙuri'a ne wanda ba su yanke hukuncin wa za su zaba ba har ana gobe za a tafi rumfar zabe saboda ba su da wannan ra'ayin nayi in ina son ka ko kashin kasuwa kake kai kanshin tunanin dan goma kake irin siyasar local politics irin ta
0: wai
1: ba su da wannan
0: kudin da kai lissafa ne sai aka turo baba a kudin naira an aka juya wajen trillion 133 da biliyon 600
1: subhanallahi
0: kudin Najeriya
1: to ba karamin al'amari bane nawa ake bin Najeriya ba shi ne
0: ai
1: aka tuna debt profile din Najeriya
0: ai baba ba mu kai trillion 100 ba duk da an tattara bashin gaba daya da ake bi
1: to amma ko da ba kai trillion 100
0: su kuma ya haura su wannan ya haura 100
1: eh to ka gani to yanzu misali wanda aka ce ya zama mujaza ta fada cikin iftila'in bashi a matsayin shi na shugaba a doro irin na kishin kasa me yayi da Amerikawa za su kalli cewa ya kamata a biya jam'iyyar Republican da alheri ai dama wannan abun da Reuters ta yi kamar yanda sauran analyst akwai wani marubuci a jaridar Washington Post Judge Kof Hamas a daren jiya na karanta ta kasida da ya rubuta a inda yake cewa jagaliya ta taka rawa wajen lalata aqida da manufa da natija da mutunci da duk wani abu na ta goma shi ta fuskar siyasar duniya ga Amerikawa yace ta shafa musu tokar kunya ga inda duk wani ba Amerika ya taka ya fada a cikin duniya
0: ba bashin Najeriya nawa nace
1: eh nawa kace
0: kudin ya haura fa kudin bashin da ake bin Najeriya ya haura kudin da Amerika ta kashe
1: to ai shine ni ma na kalle ka to ai kaga irin wani abubuwan ni dai na san kusan abin da ake bin Najeriya ya haura trillion 100 da wajen
0: 159
1: kin ga ma 159
0: 159
1: to yanzu gashi shi kuma a lokaci guda kuma ba karewa
0: cikin kwana 170
1: kuma yakin ba karewa ba
0: yau ma sun ware wata kenan za su kashe
1: eh a ba wannan nake nufi ba
0: idan na American wanda dala biliyan ɗin da kake yace yau ma an fitar
1: da gaske saboda in ka tsaya ka duba za ka ga cewa yadda aka dauko yaki da kuma matakan da ake bi a kawo ƙarshen yakin ba ma matakan ake bi ba saboda in ka duba daga bangaren Trump daga bangaren Iran ita Trump abin da yake kawo tsaiko a yakin shine yana jin kunya su kuma Isra'ila duk gaggan gwamnatin Benjamin Netanyahu da wasu ƴan mukarabansa su kuma su suke a cigaba da yakin saboda in aka tsaye da yakin a yanzu to Iran ita ce ta yi nasara sannan kuma zai ba Iran breathing space wata dama wadda za su koma su cigaba da kere-keren sa a ƙarƙashin ƙasa ba tare da duniya ta gane ba sai dai a wayi gari su ɗauko wannan makamin ƙari dangin su nuna a duniya su ce 100% mun mallaka abin da wannan ƙasashen na yamma ba sa so kenan saboda haka kaga idan aka tsaye da yakin ai Iran ta ci nasara kai ko yanzu aka tsaye da yakin Iran ta ci nasara
0: kuma na ga
1: saboda zirin Hormuz ya zama kamar wani abu ne da ya zama irin kadangaren bakin tulun nan ga America kuma ita Iran ta yi amfani da Hormuz ne banda dalilan tattalin arzikin kasa a'a da wannan Hormuz din zamu yi wukar gindin koya maka hankali Hormuz na yake accounting ga man duniya da yake kwararowa 20%
0: 20% kaso 20
1: to kaso 80 kuma Iran tana da alternative sources da take samun kudin da take fitar da man ta kalla abin da yake faruwa a Caspian Sea kaga kuma Caspian Sea akwai kasashen da suke da ruwa a ciki kaga Iran tana ciki kaga Russia tana ciki kaga irin su Uzbekistan suna ciki irin su Kazakhstan suna ciki irin su Azerbaijan da sauransu suna ciki to kaga in ka duba alternatively at one zap suna da source din da suke dawo da kudin suna redeeming the losses din wannan asarar da suke samu to ta ina America take redeeming the losses nan hankalin ta ya tashi ta dora danta akan Hormuz din da wannan tatsuniyar Hormuz din take
0: amma ai ta ce kasashen Larabawa da suke yankin za su biya daga baya
1: eh za su biya ai dole su biya ai ba wata kasa
0: to kaga ita ma ai bata fada ba kenan tunda ka san za a biya ta
1: ai ma magana fado to ai kuma waɗannan kudaden da ya kamata a ci suna shiga economy din ta da asarar da ta da kuma ai to amma kudaden da za su shigo mata wanda da ba yakin da economy din ya sake booming yadda ake so to wannan asara fa saboda haka in aka tsaya aka duba jam'iyyar Republican kamar yanda Reuters ta faɗa za su fuskanci ibtila'i kuma Donald Trump kullum popularity din sa wato ƙara ƙasa yake kuma idan aka zo zabe na ƙasa da ake kira US general election to a wannan lokacin ne za a gani saboda duk dan takarar da zai gaji Trump ya gaji

0: subhanallah
1: saboda dalili an gada masa tsaya da tasko kuma duk wani kokari da za a ga cewa an yi gyaran gangar an yi mending fences yana da wahala idan banna tai banna fadil ko kwariya ce ta tsage in tsagewa ta kai tsagewa mai dinkin ta da kaba baya dinkin ta saboda yana dinkin ta
0: sanagun yana
1: da balle karshe sai dai zuciya ya wurgar da kwariyar mai kwariya ce aka wurgar mun da kwariya ce wallahi ka su dinki wallahi
0: ta tashi daga yake
1: to saboda haka in aka tsaya aka dubi yadda abubuwan suke su dai a duniya sun yi wa duniya laifi sun yi wa America laifi dan haka duk wata jam'iyya da za ta zo a America bakin jinin Trump din na karshe da ya faduwar bakatarsa a siyasance sai ya zo yayi aiki akan duk wanda zai gaji Trump ya zaka iya gyara barkar da ta faru da matsalar da wani aikata wanda ka gaje shi da wani baki da wata siga da wani master stroke na dabara a siyasance zaka fito kai kumbis dan ordinary Americans cewa a manta da abin da ya faru komai ya wuce su ba su yarda da komai ya wuce bayan da za a aika tabkar bulkararka akan mulki da balahiranka a waye gari ka zo ka ce ai kana da hanyar da zaka gyara kuskuren da wanda ka gada ya aikata saboda haka wannan wani abu ne wanda sai dinga ci gaba kuma yaki ne wanda ba wanda zai iya gaya maka ranar daina shi yakin Iran da America da Isra'ila amma yakin sai ya kare dan za a yi tafiyar da za a yi tafiyar yanzu Trump shikara sa nawa kan mulki
0: daga lokacin da ya ci zuwa yanzu
1: idan mutan January ya zo ranar 20 ga watan da karan tsar da shi wannan January din da muke magana na shekara ta 2027 Trump ya cika shekara biyu saurana
0: biyu
1: to kaga daga lokacin to ai baya da juriya da tuwata dabarar kau dabaran da zai iya kare shekaru biyu ana yaki dan dole na faɗa a duk kafofin da nake analysis nace sai an yadda yakin ya kare kuma sai yakin ya kare
0: baba yana so ya ce yakin ba lalle ma ya shiga sabuwar shekarar da zamu shiga ba
1: zai iya shiga kuma ba lalle bane ya shiga ba lalle bane ya shiga tunda yanzu idan ka duba muna da yanzu a wani wata ake
0: muna watan
1: August
0: 8
1: watan 8 kana da watan 8 kana da watan 9 kana da watan
0: 10 wata hudu nan gaba
1: eh watanni hudu to ai sai kai lissafin kuma bannar da asarar da za a iya yi a cikin watanni hudu masu zuwa sai ka tara ta da asarar da aka yi a kwanaki 170 da suka wuce sai kaga ba karamar gagarumar asara bace ba
0: kimanin watanni 6 fa yanzu ana nan
1: kimanin watanni 6 to dan haka Trump ba na jin yana da wani yakini da zai iya dorewa da yakin nan har sai ya gama tenuwa din sa in ko ya ci gaba da yakin da aka karshen tenuwa din sa to sai an waye gari opinion polls din da Reuters din suka yi ya kai nawa ne aka ce ya rasa a cikin
0: kaso 35 cikin 100
1: to sai ya dawo ya rasa wajen kaso 80 da wani abu cikin 100 saboda kullun abun ai kasa yake kare
0: irin ta magana nan ta Hausa wai sai ya riga rana faduwa kenan
1: riga rana faduwa kai lalle ku girma rana fa fadil to wannan yana daya daga cikin abubuwan da ya kamata a kalla saboda yau duniya ta shiga cikin lalibe kuma dama irin shugabanni irin si Trump ai masana masu hangi sun yi hasashen manzuwar Donald Trump saboda haka wannan wasu abubuwa ne da yake idan su ba American bane suka gyara wa kansu to haka za su yi tafiya kuma idan asara ta kai asara tafiya ta kai tafiya akwai wani abu guda da Trump din ya kasa ya gane duk wannan asarar da America take tafkawa da wani zaizaya da take fuskanta a tattalin arzikin kasa to akwai kasashe waɗanda suke gogaya da America da suke so su ga bayan takarfin tattalin arzikin kasa ka dubi rising influence na China ta bangaren economy yanzu ba a duniya fadil idan ka dora kasashen G7 gabaki daya faifai idan ka dora ita America idan ka dora Faransa idan ka dora Britania idan ka dora Germany idan ka dora Canada idan ka dora Italy idan ka dora Japan su guda bakwai dinnan su ne kasashen G7 to maganar da ake a duniyar gogayyar kudin ya da kanan wani kullun dabarun bullo da hanyoyin da za su sha gaban America suke wanda take kan gaba a cikin guda bakwai din kaga China ba ta cikin member ma ta G7 amma kuma aka wayi gari yanzu karfin tattalin arzikin kasar ta yana nema ya kankankan da na America su tafi abin da ke kira neck and neck to kaga ita China sai ta yi shiru dan jama'a sukan tambaye mu su ce to wai a irin wannan gogayyar ya ba a jin aman China wajen daukar gabaran matakin amfani da kuɗi da makamanta wajen taimakawa a ire-iren yakin da ya shafi kawayenta nace na farko di suna yin abubuwa ne akan aƙida akidar su ba ta surutu bace ba akidar su ta gurgusu ta boye abubuwan da suke yi ne ba sa yin kurmato irin na America su ce ayya mun yi kaza mun kada mun buge ba sa irin wannan to kuma aka waye kiri yanzu yadda suke kokarin su wuce America sai suka kyale Amurka take tawa take ta wannan dabaga zai kai ga lokacin da kullun asaran nan ake
0: amma tazarar ta su ba yadda alƙaluma suka nuna kamar tana da nisan da ba lalle anan kusa ai ta canan ta iya cimma Amurkan ba kamar yadda wasu rahotanni suke nunawa da naga wasu jaridu sun fitar an bayyana kamar ita daga shekarar 2025 ita karfin tattalin arzikin Amurka an masa kiyasin ya kai dala trillion 28.75 yayin da ita canan take da wajen dala trillion 18 kimar da tattalin arzikin
1: ba zai iya hana ba ka san rising profile na tattalin arzikin kasa kamar yadda professor Marshall Goldman yake faɗa akwai kasida da ya rubuta shi Goldman din a 1989 ya rubuta ta ne kuma wannan kasidar na karanta a shekara ta 1998 a kasidar da Goldman din yake faɗa yake cewa kada mutane su ugar kinde da alƙalman irin ratar da ake samu tsakanin ƙasa da ƙasa yace idan profile din ƙasa ya karu yace kamar yanda guguwa take tashi ne idan hadari zai sauka duk wannan tsawon gap din da ake faɗa da ratar akwai lokacin da wani ibtila'i zai samu ta ƙasa ta samu raunin da zai yi ƙarfin da za ta dinga yin ƙasan kaga yanzu idan ka duba America economy din sinking yake ƙasa yake ita kuma China na ta rising yake kuma kaga dama ai shi karabu da abin da aka ce kullun karuwa yake da abin da aka ce kullun raguwa yake to saboda kai kamar yanda shi masanin tattalin arzikin kasar yake faɗa yace in dai kasa tana da abubuwa guda uku idan GDP dinta ya karu idan ya zama to darajar kudin kasar ta kai wani matsayi idan per capita income din kudin da yake shigowa hannun dan kasa in ka kwatanta da dalar Amurka yayi karfi yace to kuma idan alliance inta na kawayen abokan hudda na cinikayya sun fadada dukkan wata nahiya ta duniya tare abun guri daya to za ta iya cimma aboke tafiyarta so ba wani yau bane
0: gama wannan shiri ka san Oman tana ta kokarin ya za a yi a ga an sake bude wannan ziri na Hormuz
1: na'am
0: wala Allah sun shiga masa hanci ne yayi ya face ya ki facewa ana hira da shi wani dan jaridar Fox News yana tambaye shi sai yake cewa idan Oman tai katsalandan a wannan tattaunawar to sai ya tashi Oman din ma daga aiki
1: shi
0: Trump yace zai yi mata ruwan bama bamai na tashin hankali lokaci daya zai tashi kasar daga aiki
1: eh ai kwato ka gane ai da mu abin da naje ina faɗa kenan wasu sun tambaye ni suka ce yanzu yadda Iran ta gatsa ta gaji ne ta mai da America da musu takarda ba ka gani wasu daga cikin kasashe a yankin Gulf din nan zai zama kan magiya waye sai tunanin ya kazalincin America ne ce ba za su yi ba yanzu wannan signal din da Donald Trump ya aikata tun ya furgita zuciyar shugabannin Oman din saboda duk lokacin da yace in an gama yaki asarar da America ta yi sai kun biya ne ba ɗaya daga cikin kasashe guda bakwai
0: da ya fito yace ba za mu biya ba
1: aita sai a samu wata jaruma wata zabiya wata gimbiya a cikin waɗannan kasashen ta fito ta ce Trump ba kai sa ba ni dinna kuma lalibe na da na iya banga inda aka samu ɗaya samanin courage yace yau shi ya yadda ba zai biya kuɗin nan ba dan haka yanzu ya riga ya furgita mahukuntan Oman kuma su dama abin da ya kamata mutane su gane duk wannan biyayya da suke wa Amurka da binta sau da kafa ai suna yi ne domin su tsira da kujerun su na iko su yau duk abin da zaka karabo waɗannan masu sa dogon rigajen lafiya da makawuyan nan a kansu ai duk abin da zaka yi su furgita ka ce su rabu da gwamnati su rabu da mulki domin sarakunan yankan dubi yadda ake rulin a Saudi Arabia dubi yadda yaran nan Muhammad bin Salman yake mulki ƴaƴan mahaifinsa ma akon da ya garkame su a gidan kansu ƴan uwan baban shi ba kuma samun change of pattern irin na tsarin da gwamnati aka ce in babanka yana gwamnati a tsari irin na gidan Saudi Arabia tun daga farkon tsatsin ƴaƴan shi Sultan Abdulaziz bin Saud ai kaga zaka ga cewa ba a taba samun lokacin da in aka cewa annada sarki an ce wannan king ne sarki ne na Makka wane ne yake jiran gado ya ake kiran mai jiran gado
0: Yarima ko
1: Crown Prince ko Yarima to amma aka waye gari shi wannan a matsayin sa ma sai kasance yana nema

0: baki daya ya lalata kuma yawa kuma crown prince nan da ake magana wa ake da kowa ya zama yarima
1: kamar dan sarkin da yake
0: kanin sarki
1: ake kanin sarki okay
0: akage ya canja pattern da scope din tsarin succession din yadda ake gadin sarauta a Saudi Arabia
1: ya canza
0: saboda duk wanda ka sani idan ka biyo su waya gaji part prince abdullah ne to kaga idan ka bi su zaka ga cewa kane kane ƴaƴan abdulaziz bin saud yana da daula da dynasty da ya kafa da ƴaƴansa tunda aka samu kingdom na Saudi Arabia shekaru sama da 80 da suka wuce succession tsarin na gado na mulki bai canja ba idan kana yayana kana sarkin Saudi Arabia in ni ne next kai a shekaru a seniority na haihuwa to ni zan jira ka mutu misali mutuwa ta same ka to sai in dare kujera amma shi wannan yaron da yazo sai ka baki ɗaya canja tsarin system the pattern in succession a Saudi Arabian kingdom sai zaman tu cewa wai dan sarkin mai ci
1: shine zai
0: mai jiran gado to ya za'a ba za su kauna kujerar su ba reforms inda ya kawo da tsare-tsaren da ya canja tunda uban ka san ya zama senility ya same shi na tsufa kuma ba ya da wani karsashi da charisma wanda zai iya tafiya da harkokin to wasu sources ma sun ce uban kansa tsoron dan yake
1: kuma ga wasu ƴan uwan uban wanda wala Allah a cikin su akwai masu jiran gadan ma
0: akwai su suna da ƴan Abdulaziz
1: ya nan nade su ya daure
0: ya nan nade su kuma duk akwai waɗanda furicin baka kawai suka yace akai su gidan kasu shi wannan yaron Salman bin Muhammad bin Salman ne kuma ya kawo wasu canje-canje duk ba dan komai ba saboda ya kare wasu Amerikawa da kasashen yammacin duniya cewa biyayya su ba ta rawa kuma kaga suna kan gwamnatin aka yanki kyallan dakin kaba kiswa din aka hada baki da wani dan sarki a Bahrain aka je aka kai shi gidan Lord Geoffrey Armstrong din nan da muke magana ana shin giya na zubo akan kyallan da aka sa aka ba wata irin halaka ce shi yasa an kana magana cewa a duniyar kishin kasa ba wata kasa a duniya zan maimaita bani da contradiction ba zan amai illa lashe ba ba kasar da take kare prestige da mutunci da credibility din musulunci kamar Iran da ake magana ko da suna shi yado ba abin da ya shafe ka bane ba
1: amma in dai maganar musulunci
0: ai maganar musulunci ce
1: to Iran ita ce lamba
0: eh kuma ya kan musulunci ake as an institution ya kamata duk waɗanda suke da discordant opinions na ra'ayin da suke cin karo da juna walau a doron fahimta walau a doron parochial interest na kawai san zuciya ka san gaskiya ka kibi watan wani ma ya fito ce ai saba ba shi an shi'a ne da sauransu wannan ba da amma abin da ake magana shine ka ki kaso wannan yakin da ake da musulunci ake yin shi da musulunci ake yaki ina nan akan bakana ni ba malami bane ba ni masanin diplomasiya ne da siyasar duniya ni ba malami bane ba ni mai jin wasi ne amma ka ki kaso maganar wannan yakin da ake da musa to fadil akwai jaridar da ake buga a Isra'ila ana ce mata Jerusalem Post a Washington Post wata America akwai behudan da ya rubutu lokacin da Russia ta kare lokacin Gorbachev a shekara ta 1991 zuwa da biyu da communist ya kare a turusasshen tarayyar Soviet da Eastern Europe ai kaga wannan marubucin sai ya rubuto a wannan jarida ya ce burin mu a duniya abin da ya tsaya mana a idanu abu guda biyu ne a matsayin matsala da alkakai gurgusu a duniya da kuma musulunci a duniya ya ce to mun kare gurgusu saura ɗaya
1: subhanallahi musuluncin suke magana
0: sai wani bisa san behudi na gidi a Isra'ila kuma a zasam jaridar Jerusalem Post sai rubuta masa abin da mu a media muke kira da jiwanda shi yake cewa eh ka iya cewa mun yi nasarar kare gurgusu a rusasshen tarayyar Soviet Union da Turai ta gabas amma ɗayan da kake harin mu lalata ko mu kariya
1: ba sai lalata ba
0: ya ce mai addinin yayar kauri har ya busa kawon alkiyama ba sai kare ba musulunci kenan
1: subhanallah
0: su kuma tunda suka fito suka faɗa ko a America din akwai sanatan da ya fito ce yaƙi muke da musulunci fafur to kai a ina kake da zaka iya canja magana su a halin abu kace ba yaƙi suke da musulunci ba sai dai kawai na iya ma uzuri baka san conspiracy theories ba na siyasar duniya da ke sisina America na iya maka afuwayen yafe maka amma abubuwa ne da yawa ga su nan suka fituro wanda duniya ta faɗa cikin wani rudani kuma duk duniya ina gaya maka fadil da duk wanda yake jina in dai ka dubi yanayin yadda ake ciwo musulunci mutunci yau a duniya kasar Saudi Arabia ai ita kamata ta zama bangad wani babban baka ko wata katanga ko ta shigifa wanda za ta kare addinin musulunci amma a ce an samu kiso a kelle na dakin kaba an ganshi a gidan rawa na Geoffrey Epstein mutumin da babu wanda ya badala a tarihi irin na zamani kamar Geoffrey Epstein
1: subhanallah
0: to saboda haka wannan wasu abubuwa ne kuma law of karma ne duk abin da ka shuka
1: shi
0: zaka girba idan sharan-sharan kairan-kairan amma idan muka koma batun maganar lalacewa ku sesewar farin jinin Trump yanzu ya fara gani ba ya komai ba
1: tip
0: of iceberg ne
1: amma baba idan muka kalli wata magana da kai wadda kai a cikin farkon satin yanzu ma gashi ka kara fadar cewa Iran tana yin amfani da wannan ziri na Hormuz ta nuna wa duniya cewa
0: eh to American ba ta isa
1: Amerika da musa takarda
0: ce kore da gaske
1: kuma ga wannan magana ta Oman da Trump ya musu barazana gaba gaba in tafiya tai tafiya baka ganin za a samu kasashen kamar yadda kace baba baya kana ganin in tafiya tai tafiya a haka barazanar Amerikan tana kara dakushewa baka ganin kasashen Larabawa wannan yake su ma za su
0: taga da suke cewa Iran gata take musu afakaice bada neman musu yanci a matsayin sa na kasashen musulmi ba za su gane ba
1: sai sun dawo daga rakiya Amerika sun koma bayan Iran ta kunna sannan tafiya za ta yi
0: sai sun dawo daga rakiyar Amerika sun gane cewa Iran yaki take domin neman musu yanci amma daga lokacin da suka kalle irin su Iran cewa yaki suke dan daukaka Iran kuma a tauye musu yanci to wannan ganewa za ta yi musu wahala sai yadda suka gane cewa Iran zakaran gojin dafin su ce na wajen ganin sun tabbatar da aƙidarsu da yancin kansu da kuɗi wa yake da kuɗi a duniya 70% da duniyar kuɗi daga Middle East ai batun maganan mai ne ga arziki Allah ya ba su amma ba su da iko akan dukiyarsu yau in ka kalli ba Amerika a duniya a idan dan Saudiya ya fi kowane mutum daraja ko ba Quraishi yanzu da kai farcen su sai idan mutuncin da suke kallon ba Amerika ba idan yaje gura
1: ko suka kalle shi
0: wannan irin abu ne wannan
1: to baba sai mu dawo kuma mai waiwayi nan gida Najeriya ka san yau kawai da raka akan mutumin naka
0: a mutumin na ne ma
1: mutumin ka ne mana baba
0: kai Fadil fa ya daura mun alaka to mu je ina je
1: ka san ana ta batutuwan yajin aiki ko barazanar fuskantar yajin aiki na kungiyar malaman makarantu
0: na kasa
1: ka san eh a farkon kunci wancan makon da ya gabata ai sun yi kira ga mambobin su na makarantu su fara shirye-shiryen tafiya yajin aiki na sai baba ta gani idan har ba a cika musu wannan yarjejeniyar da aka yi ta shekarar 2025 ba dazu sai na ci karo da wani labari da yake fitowa daga kungiyar malaman jami'in da suke nan Najeriya kenan reshen jihar Kaduna Kaduna State University Kasu ta bayyana cewa akalla malaman jami'ar kimanin 200 ciki har da farfesoshi suka bar jami'ar saboda rashin kyawun yanayin aiki da kuma kin cika waccan yarjejeniya da aka yi ta inganta rayuwarsu.
0: To ai ni a nan gurin. Duk wani mutum da yake fafutukan neman haƙƙinsa musamman abin da ya shafi malaman jami'a. Har malaman primary. Kai ko a ce na yi magana sanda muka kawo batun maganar wannan zaɓe yadda ya kasance na Nigerian Union of Teachers rashin karamar hukuma fage ko na susunosu uku a level ɗinsu ma ai kaga abin da muka faɗa a jin to su malaman jami'a ai suna da case ita kuma yarjejeniya duk inda aka yi ta ai gentleman's agreement ne aka yi misali kun yadda mun yadda amma da gwamnati an yadda cewa za a cika muku alƙawarin ku ai shi agreement duk wata yarjejeniya in dai an tafi yajin aiki in an dawo daga an janye yajin aiki ai ana yin janye yajin aiki ne a duran an yadda za a mai duka a cikin kube to amma kuma sai abun ya sha ruwa aka samu karewar wannan alƙawarin da gwamnati take to babu wani dalili da za a tsaya a ce wai an tsaya akan yadda aka tsaya a in gwamnati ta alƙawari mun yadda da duk wata memorandum of understanding da muka sanya wa hannu za mu yi kaza shi batun maganar malaman jami'ar Kista Kaduna State University ai kaga korafin su in ka duba akan guda mai guda biyu ne akan magudin maganar rashin kayan aiki ko abubuwan da suke da alaka da bincike a bangaren kimiyya a bangaren engineering a bangaren agriculture da duk wasu bangarori da suke da highly demanding bangarori da ake bincike da kuma welfare din su walwalan nan da ake magana in muka zo batun tsaro mun dade muna magana akan cewa idan ana so a bunƙasa azama su jami'an tsaron mu wanda suke rike da kayan
1: to a cire musu tunanin
0: a cire musu tunani
1: na rayuwar yau
0: da kullum ba a kibe kamata kamar yadda Professor Geoffrey Epstein na Cambridge University yake faɗa yace jami'in tsaro lokacin da ya dauki kayan fada ya shiga neman abokin gaba har ya gama ya cima burinsa bai kamata a same shi da damuwa ta minti goma a zuciyar shi ba
1: babu bari mu je

0: basa babu daidaito babu adalci
1: babu adalci saboda haka idan kana university professor ka kalli dawon lokacin da ka dauka academia kana bautawa duniya ka a gidanka wani idan kaga farin gashin sa ba dais ba me yake cewa dain yake komai komai ka sa masa dillallan da ka sawa kanka wallahi ba za ka goge farfara da yake ciki bar sati ya cinye shi an zama ya zama bukuwa kamar tsutsar littafi ya ci ya ci ya ci ya gaji da kallon duk wata kasida ya ma ci ido daga karshe kaga da yawa irin waɗannan professors din waɗanda suka tade suna research academia za ka ga idanun sa ya mutu amma kawai zaka samu mutum kikenan wani ma bai isa zama dalibin wannan professor ba amma sai kawai wani ma a nan takaddar wani zai tafiya ne mai tunda minimum qualification na shiga sanada da duk wani makami na shugaban kasa a secondary school a Najeriya ba sai ka zama professor
0: babu wata hayaniya har shugaban kasa
1: ba shugaban kasa baka da wata hayaniya amma sai kaga an waye gari yaron da kare na kuma koda dalibin ka ne a jami'a din an yi graduating ɗinsa daga wajenka idan shi ya zama wani abu sai kaga ire-iren malaman sun je gidan irin waɗannan yaran suna so su gansu da ya hango ka daga CCTV camera kana dingisawa ya san kai ne kana zuwa kana shiga sai ce ga wani dattijo can mai furfura da medical aidansa ce masa wanka niki kaji wulakanci
0: subhanallah
1: sai ya shiga wanka wataƙila ma ba wankan ya shiga dining room ɗinsa zai shiga a kawo masa kayan alati da abokai ana ci ana dariya ana cewa wancan dattijan da yazo ka manta shi a waje yace ku rubu da shi yana sani la ilaha illallah kawai kan kila bai wuce in yazo ya faɗi matsalar sa ba ka dauki naira 100,000 zuwa 200,000 ka bashi to kuma a waye gari shikenan suna kallon irin waɗannan abubuwan na takeici sai kuma su sarrafa da haƙin su ni mai neman haƙi idan yana da justifiable grounds wani matsayi na gaske ban taba kallon sa a matsayin mai kawo cikas ba saboda haka wannan wasu abubuwa ne kuma abin da ake gudu mutum nawa kace sun bar jami'a
0: sama da 200
1: ina suka koma
0: ba bayyana inda suka koma
1: to za a iya samu abin da ake kira brain drain di inda suka ji yanzu akwai wani da ya bani labari akwai mutumin da aka sani professor ne a Najeriya ya tafi Saudiya yana koyarwa a wata secondary school albashin sa ya rubanya na professor Najeriya a Tokyo a secondary school yake koyarwa ko kai ne kana professor in ka ji za a je gurin da zaka sami abin da yafi abin da kake samu
0: muna da wata wacce ta yi aiki a nan da
1: to a nan gidan
0: a nan gidan
1: eh
0: a Turkiya ta koma
1: na santa
0: zaka iya sanin ta
1: ba sai ka faɗe ta
0: ba sai na kama suna ba ita ma
1: san muna duba duniya
0: in ka
1: sai identity din mutane
0: in ka kalle aiki koyarwa a makarantar secondary take
1: ban
0: secondary ce ko primary ma
1: a cikin Turkiya
0: amma albashin da take dauka ai sai ka hada na process bi zuwa uku
1: to kaga yanzu ya za a yi mutanen da kuma duniyar nan ita daga ita fa shikenan kuma dama ilimin nan na nasara da aka riga aka zo aka bauta masa aka same shi dan a samu fa'idacin moriyar sa ne ba wai kawai ka sa toga ta professor ba din da kai ana prof kana gasi ne kana ba wannan bane ba kana da purpose saboda tukarin ta ka mutu wannan certificates din da ka tara su bunch of certificates din da kai da su dai ana mai wani katon akwati a samu garkami min kwado ba dan ka zai iya gada abin da kai shikenan a riga an gama alifa chapter ka to ya tin kana rayi zaka yi duka tsufa a cikin talauci da wahala ai abinda ka bauta a baya abinda kake sarin ka amfani shi ne a gaba ba wanda ya karatu na zamani dan neman lada kowa dan neman moriya ke shi har gara ma yanzu idan waɗanda suka saso a gida irin na arziki sukan tafi su nemi ilimi domin su samu dabarun da wasu ba za su zo su kanke na dukiyarsu ba su yadda su rulin din dukiyarsu da suka mallaka ko su koya ɗan su su yi ilimin a tura da Cambridge ya karatu ka tura wani Oxford ya tafi ka tura wani Princeton wani ya tafi MIT this just now sai ka dora su akan businesses din ka ana yin wannan saboda ka ni ban ga wani dalili da za a yi jin kafa a bukatun ai da malaman makaranta da jami'in tsaro suna da muhimmanci a cikin al'umma shi yasa kullun nakan kida kan ji kakan ji nakan dage da cewa a duba hakokin jami'an tsaron mu masu rike da firearms masu rike da makamai saboda hadarin da suke fuskanta duk inda aka ce ka kula da welfare din mutum to zai zama dan kishin kasa amma duk lokacin da mutum yake wa kasarsa aiki yake ganin ai idan ma ya mutu kafin haƙin sa yazo hannun iyalan shi ba karamin yaki bane ba, to sai ya ji zuciyar sa ta fara losing confidence, ya kina cewa shi kamar aikin banza yake. Amma daga lokacin da aka ce gwamnatinka ta yi maka duk abin da kake bukata, yanzu ka duba aikin dan sanda. Yanzu dan sanda a matsayin sa na mutumin da yake da muhimmanci a cikin al'umma, a ce duk an kula da welfare din sa, yafi kowa kusa da al'umma. Ba wani aiki na kasaita wanda ya bada dama ga mai aikin fiye da aikin police. Haka da Bill Einstein na Cambridge ya faɗa, yace saboda shi yana da ruwa akan duk abin da yake da alaka da doka, ba inda akai masa hurumi, inda doka na ciki ko kariya ta dan sanda yana da ruwa ya bi bahasinta. Yanzu in ka duba a kasashen da suka ci gaba, masu tasowa ba ma kasashen da suka ci gaba, ka je Saudiya for example, na sha bada wannan misali, duk wata mota fa da kake takama ta kawo wanda yake ta flashi ka a Saudiya, ana haya da ita, ita ce irin shugabannin mu ake musu jiniya, zuke kiyar mota a Saudiya sai ka bada riyal 10 ko riyal 20 kai kada ya haka. Kuma ma'aikatan a can duk girman mukamin ka a security apparatus din kasar, ba irin motar da ba za ka kawo ba, ba irin gidan da ba za ka kwana ba, ba irin makarantar da ba za ka kai danka ba, to ina tendency na ka zama corrupt. In ka zama corrupt ba karamin mai cin amana kasar ka bane, to duk inda a ce arzikin Saudiya da ake gani ba fin ma arziki te ba, population din ma za a kalla, duk abin da za a yi wa jami'in tsaro a can anan ma za mu iya. Haka malamin makaranta, sai ka ji mutum ya ce ai shi da ya taso ma ba koya masa mota ba, kawai gani ya hau ya taka ta yi gaba a grade 9 da kai. Ban taba ganin mutumin da ya zama wani ba ta fuskar ilimi ya ce ba koya masa ba, kowa yana da malami, komai wasa da miciji yana koya wanda yake tafiya da su yadda ake sa micijin auya. Saboda haka wannan wasu abubuwa ne wanda nake gani ya kamata a kalle su da idan basira, a yalwanta musu, a haffafa musu, a ba su. Yanzu idan brand drain ta faru, yanzu likitoci ne muka rasa a Najeriya a dalilin ya je jan aikin da ake nawa suka ba kasa suka tafi suka flying over. Ka dubi malaman makarantar nan, yanzu gashi ka bada labarin wata ta aiki a nan, ta tafi kasar Turkiya tana koyarwa a secondary school ko primary, daidai baka tantance wanne ne a ciki ba, amma albashin ta yare ba na professor sau biyu. Ayan ka sa wani professor ya ji sai ya ji kamar ya kawunsa visa gudu ta Turkiya. Saboda haka duk waɗannan wasu abubuwa ne da ya kamata a kalla, a tuba matsaloli ne, matsalar muna samun abin da ake kira misplacement of priority, ba a ɗora ƙwarya a gurbinta da dewa daga cikin wasu kura-kura an kauce musu. Je ka wani batun kana da shi,
0: to batun da na farko yanzu sai mu shigo da masu sauraro ba su dama tunda lokacin da mu ba shi dewa like and wait suna yi. Masu sauraro kuna da damar shigowa a yanzu domin tofa albarkacin bakin ku a cikin wannan shiri na wannan rana. Mita 93.1 zan kunya fim.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam da warke ta.
2: Muhammad Sadiq Salu kai da baba ba shi na muku ba san
0: alheri. Na gode.
2: Na kai sai kuna tare da Abdulaziz Musa Gondo sai garama kuma kura.
0: To muna tare da kai.
2: Ake ganin gaskiya muna tare da ku a kodin shi muna jin daɗin wannan fashin bakin da yake tun daga gabas ta tsakiya zuwa Amurka zuwa dai Najeriya.
0: Madalla.
2: Na batun nan na ƙarshe ƙarshen nan na ne yake ga mu da Najeriya ni sai na batun nan yana ci mutuwa bariya. Za ka daga kar ba arziki ne ba mu da shi ba, amma mahukuntan da za su dake wajen ganin an bi wa 'yan ƙasa ko kuma da ma'aikatan ƙasa haƙƙinsu sai ka gama rasa su. Za ka daga kar muna da arziki ƙasashen da muka bi su komai a duniya nan. Tattalin arziki ma titar da noma da wai tun mun fi so amma sai daga kar ma'aikatan su ba sa wani irin ma'aikatan Najeriya. Ya kamata a ce ya mahukunta su ba su gane cewar to kansu da kan matakin koyarwa sai da aka koyar musu tukunna suka yi da aiki wannan professor din suka koyar da su kannan suka zama wasu. Ya kamata a ce su masu dinga duba na taimaka musu dangane da wasu abubuwa.
0: To baba ka ji abin da ya ce.

0: FM.
1: Gagaraga sai tashar Hausa Zalla mita 93.1 a Zangon FM.

0: mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da rana. Da fatan ana ci gaba da kasancewa da arewa radio cikin goshin lafiya. Ga labaran na Kano a yau, sunana Nura Haruna Mudi. Kungiyar masu fama da lalurar kuturta da tarin fuka ta Najeriya ta yi kira da a ƙara bada tallafi domin sake shigar da mutanen da cutar kuturta ta shafa cikin al'umma. Jami'in yaɗa labarai da sadarwa na kungiyar Sale Faruk Gagarawa ya yi wannan kira ne yayin wata zantawa ta cikin shirin Midday Oasis na gidan Radio Kule FM a Kano, inda ya jaddada cewa ana iya warkar da cutar kuturta kuma bai kamata a ce ta zama dalili na nuna wariya ga mutum ba. Gagarawa ya bayyana cewa mutane da dama da suka kammala jinya har yanzu suna fama da kyama da kuma rashin aikin yi, amma da rashin kwarewa ko kuma muhalli, inda ya buƙaci gwamnati ta shigar da su cikin shirye-shirye na tallafawa mutane na samar da sana'o'in dogaro da kai. Ya kuma yi kira da inganta tsarin bibiya na waɗanda suka kammala yin magani ta hanyar tsarin tattara bayanai da ake shirin samarwa domin gano waɗanda suke buƙatar ƙarin tallafi ko tabbatar da cewa za su iya rayuwa a cikin dogaro da kai ba tare da fuskantar wata wariya ba. Ita kuwa hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA ta bayyana cewar ta kama mutane kimanin 80 da ake zargi da safarar miyagun ƙwayoyi tare da rushe waɗansu cibiyoyin sayar da miyagun ƙwayoyi guda 16 a jihar Kano cikin kwanaki 7 na farko na gangamin Operation Restore Order. An kaddamar da gangamin ne a ranar 10 ga watan Agusta bisa umarnin shugaban hukumar NDLEA na ƙasa, Brigadier General Buba Marwa mai ritaya, inda jihar Kano CND Y Lawal ke jagorantar gangamin. Cikin wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar Sadiq Muhammad mai gatar ya fitar, ya bayyana cewa jami'an hukumar NDLEA din sun kai su mamaye wurare daban-daban da suka dadda filin mahaha da koki da dorayi da kuma rijiyar lemo sai ciranci da kasuwar kurmi da zage da gwammaja da sauna da wambai da kuma yan ayaba har ma da indabawa da ƙauyen Bela da farm center da masaka da kuma fanshekara. Mai gatar ya bayyana cewa jami'an sun kwato tabar wiwi da sauran miyagun ƙwayoyi daban-daban har ma da makamai da aka kera a cikin gida. A nan kuwa, cibiyar nazarin bunƙasa dabbobi ta ƙasa NAPRI ta bayyana cewa ayyukan shirin inganta kiwon dabbobi na Elpress a Kano na horas da masu bayan dabbobi na zamani zai sauya fasalin dabbobi da haɓaka kiwo da kuma tattalin arziki. Mai horaswa daga cibiyar ta NAPRI Isa Muhammad ya bayyana haka ne yayin koyarwa a aikace ga masu fasahar bayan dabbobi su 23 na al'umma a can makarantar koyar da manoma ta Kadawa. Ya bayyana cewa zuba jari da shirin ke yi wajen horar da ƙwararru da samar da kayayyakin aiki yana taimakawa wajen samar da ƙwararrun da za su iya aiwatar da wannan sabuwar fasaha ta baye da kuma kiwo yadda zai bunƙasa ta hanyar zamani a cikin al'umma.
1: Su ji tsoron Allah, wannan kayan da aka ba su kasu sai da mu kuma muna nan muna sa ido. Duk wani wanda zai sai da kaya daga nan arewa har Lagos mu san kowa ne. Da mun ga wannan kayan sam kama mun ba su ID card, muna kuma da number na code ID card. Wannan kaya din Allah dan san annabi kar su wasa da shi. In suka yi wasa wallahi su makan su ne. Duk anan Najeriya babu wata gwamnati wallahi da ta irin wannan abu. A baka kaya kyauta, a baka mani, a baka liquid nitrogen, a baka hormone wanda zai sa dabbanka ta buƙaci bijimi. Practice make perfect. Yi kullum zai sa ka iya. So muna tare da su ba wai mun gama wannan mun gama kenan ba. Duk da aiki yake muna da aiki da yawa, za ka samu abun kure a gaya a danfata duka muna da shi. So duk da zamu aikin zamu kokari mu tabbata da mun kira su.
0: Ana sa bangaren Abubakar Muhammad Kabiru, jami'in kula da kiwon dabbobi na shirin Elpress na Kano kuma mai kula da horan, ya bayyana cewa matasan sun tsallake matakan koyo daban-daban har zuwa matakin bayan dabbobin masu rai a aikace da aka gudanar. Wasu daga cikin waɗanda aka horar sun bayyana cewa horan ya ƙara musu ƙwarin gwiwa tare da inganta shirinsu na yin bayan dabbobi na zamani.
2: Mun fara wannan abu, an siyo mana ita mahaifar saniyar da ita muka fara yi, muna ta yi. Ba wanda a cikin mu yanzu wanda ko za a daure mai ido ba zai iya kama ita mahaifa ya yi mata wannan aikin ba. To alhamdulillah yanzu kuma gashi mun zo muna yi akan Shanin Life. So da haka Elpress ta taimaka mana, we are ever ready mu shiga community mu domin ta sauƙaƙa mana.
3: Shi baye wata hanya ce da ake inganta shanu wanda ake da su ko kuma inganta iri, ana yi na kaji, na awaki na shanu da sauran dabbobi da muke da su na gida duka ana yi musu baye dan samar da ingantaccen iri akwai malaman da aka samar ingantattun da suka ba mu training mai fa'ida sosai wanda mun karu sosai
0: ranan ko hukumar yaki da masu yau tattalin arzikin kasa zagon kasa ta EFCC ta ce ta fara bincike akan wani mutum mai suna Haruna Yusuf bisa zargin samun kudade na kasashen waje wanda aka bayyana cewar hukumar custom ta kama a filin jirgin sama na Malam Aminu Kano EFCC ta ce bayyana cewa kudaden sun hada da dala 73,000 da kuma pound 15,957 da riyal din kasar Saudiya 827,800 wanda aka kama yayin binciken fasinjoji da suka dawo kasar nan a tsakanin 18 zuwa 12 ga watan Agusta mukaddashin controller na hukumar ta custom mai kula da jihohin Kano da Jigawa Yuyu Adamu ya bayyana cewa a ranar 8 ga watan Agusta jami'an hukumar custom din sun gano wata jaka da ta iso tare da mai ita ba daga jirgin Saudi Air ya bayyana cewa jakar na dauke da riyal din Saudi a 1800 kenan da 27,800 da kuma sauran kudaden kasashen waje wanda ya kara da cewa bincike na biyu ta amfani da na'urar zamani ya gano karin dala 20,000 da kuma pound 15,500 da aka boye a cikin takalmin wasanni to kashin labaran na Kano a yau kenan a madadin sashen labarai da al'amarin yau da kullun mu ci gaba da kasancewa lafiya.

0: A lokacin da aka fara aikin gyaran dam din Gaura shekarar 2020 wanda dan majalisar wakilai ta tarayya Kabira Abubakar Kabira Ababuchi ya dauki nauyi, manoma sun yi zaton matsalolin su na karancin ruwan noma a Rafi sun zo karshe. Duk da cewa hukumar Raya Kogudan Hadeja Jama'a ta danganta tsaikon aikin ga matsalolin kuɗi, dan majalisar ya sha alwashin magance wannan kalubale lokacin da Arewa Radio ta tuntube shi a cikin rahoton watanni 11 da suka gabata. Sai dai kuma zauna yankin Gaura na cewa dan kwangilar ya kwashe kayansa daga wurin aikin baki daya, al'amarin da ya karye kwarin guyuwar da suke da shi na dawo da martabar madatsar ruwan da ta taba kasancewa ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin noman rani a jihar Kano. Malam Usman Adamu dan kimanin shekaru 70 wanda ya shafe shekarunsa yana noma a yankin ya ce al'umma sun sha tafka asara tun bayan rufe dam din.
1: Ya inda aka aikata ba lai kaga da sai ya kara, amma sama da fargaban abun kaga tantu an zubar nan da mu da muke nan kusa da ruwan mu ne muke ganin kaman mun zabu bi in Allah ya sa da lebo mun haye don ku Allah ya sake ya raba mu kowa kazalika.
0: Duk da waɗannan kalubale, wasu manoma kalilan kamar su Musa Abdullahi na ci gaba da amfani da rijiyoyin da suka samar da hannunsu wajen noma a kananan filaye, yunkurin da ya kasance mai wahalar gaske kuma mara dorewa.
2: A wannan gonar dai ya albasa kadai ina aikata kamar wani tsagi can ana samun kamar buhu 30 zuwa 35 zuwa 40 sai aka fadi aka samu buhu 9 sakamakon rihin ruwa. Timatir shi ma kaga sakamakon rihin ruwa wani ba bai yi ba to ba ruwa kaga dole ya bushe.
3: An yi asara wacce ba ta da adadi a gurin nan, shine sana'ar mu shi muka taso muka ga iyayenmu da kakanninmu na baya suna yi tunda aka fara aikin rafin nan zai samu shekara 5 amma har yau ba ta canza zane ba. Akwai inda da dama waɗanda suke son aikin ƙarfi da yaji, an gina rijiyoyi na jiko na hannu ma abun ya citira waɗanda suka kafa kanka suka dasa kankana da shauransu sun yi nacin har an zo an hakura an zura sarauta Allah ido. To shine muke neman gwamnati dan Allah dan annabi dan girman Allah ta dube mu da idan tausayawa da idan rahama a taimaka a duba mana aikin nan. Tunda aka fara aikin nan aka je dauke kayan aikin nan har yanzu ba a zo aka ce yau ga wanda ya zo ya ce zai sai an dawo kan sigar aikin nan ba ko makamancin haka. To wallahi Allah mu dai muna bukatar wannan agaji.
0: A cewar Abdullahi Adamu kuwa damuwar ta zarce asarar amfanin gona, inda yace suna cikin tsoron yadda matasa ke ci gaba da barin kauyen suna tafiya birnin Kano da wasu jihohin kudu domin yin acaba da sauran ayyukan kwadago.
4: Yau ta sa dole suna fita waje aikin leburanci ne ba kalar aikin da ba sa yi, dai in suka fita wanda Allah ya ba su face ka zauna a gida ba ka aikin komai. Wasu suna zuwa Kaduna aka Abuja Okada kuma wannan harka ce kowa ya santa harka ce a cikin rashin harka.
0: Yankin Gaura da ya kasance cike da yalwar arzikin noma yanzu ya koma hamada har karar sautin fashewar tabo ake ji yayin tafiya a kasan dam din sakamakon bushewar da yayi. Mafi yawan manoma a yankin sun rasa titin dafawa.
5: Kin Najeriya. Shin ko ka san kundin tsarin mulkin kasa? Ko ka san damar makin ka a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya? To ku biyo mu domin samun cikakken sani akan kundin tsarin mulkin kasa Najeriya.
6: Tashi da 251 rabin kashi da 1.

93.1 a Zangon FM. Karfe 3 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi.

0: Naam. Tuma na godiya.
1: To. Da mai tambaya ne biyu ya tambayi cewa manoma su kan shuka shinkafa
0: a kan tudu.
1: Yawwa kuma sai ta zo ta karanci
0: ruwa.
1: Ni da suke kuskuren nan kafin manomi dole sai ya nemi malamin gona ya gaya masa a ina zai shuka. Shinkafar da ake ta tudu daban ta kuma kwari
0: daban.
1: Ita ta tudu an riga an tsara ta tana iya jurar karancin ruwa. Ita kuma ta kwari ruwa take bukata. So idan ka dauki wata ka kai wurin wata to sai a samu damuwa akan wannan.
0: So shi an daban-daban ake sai da
1: shi. Daban-daban ne. In ka je ma za ka ga an rubuta maka wannan offline ne wannan lowland. Wannan ga inda ake sa ta ga wannan to in ka juya sai a sami damuwa. Saboda haka yana da kyau manoma su tabbata sun nemi shawarar malamin gonan su kafin su yanke hukunci. Sai wanda yayi tambayar alwala da rubar magani magani
0: ko shekara aka
1: bari ko ta shekara ko ta abin nan shawara da zan bashi wannan magani da yake gari ko ba ce a cikin ta ita kuma guba ba ta inda za a yadda ta koma abinda za a iya ci ko kuma a sa a baki kuma kamantan su guba ce guba da ya sani wacce in ka sha zaka iya mutuwa har lahira kaga kenan ya kamata ya guje ta iya gujewa sa maganar ma ya ajiye rubar sai ta shekara daya saboda su da rera su zai amfani da ita wannan bai taso ba kuma kamar yanda na faɗa muku ya danganta da chemical din ciki wani sai shekara din kuma cikin chemical din
0: yana cikin rubar
1: kai baka sani ba to shi yasa ba ma ba da shawarar ai alwala da rubar magani abinda muke ga yawa manomi kullun ya kona ta ai hakuri da ita a kona ta
0: saboda amma ka haka kasa aka binne ta shi ma wannan
1: in aka binne ta a kasa nan ma wani sabon matsalan ne ai roba ce to ba ta kuma daga ba ta narkewa a cikin kasa akwai abin da muke kira soil pollution ya haifar da wani sabon problem din a cikin kasa to shi yasa mun fi sani akwai abin da muke kira incinerator a gona ke samun sadar rufe sai ya kona ta a ciki shikenan yanda wani ba zai dauka ya amfani da shi ba bayan nan sai mai tambaya na karshe wanda yace wannan din sa ne waken sa ya fara huda to kuma kwari suna da shi so akwai abin da muke cewa spray regime a noman wake wanda wake yana daga cikin amfanin gonan da kwari suke addaba sosai zaka ga tun daga lokacin da ka shuka wake har a ci shi kwari na binsa
0: sosai rauku shi ne da aka haita mai dabaru a sashi a roba a yi wane ne a kulle shi a sashi a rana
1: wake kwaro na bin shi
0: kuma kowane daga matakin
1: shuka shi a cikin kasa zai fara bin sa kuma wanda ya bi shi a kasa ba shi zai bi shi in ya fara ganye ba wanda ya bi shi ganye ba shi zai bi shi in ya fara ƴaƴa ba wanda ya bi shi fulawa ba shi zai bi shi ba in ka je store wanda ya je a store zaka ga ba shi ne a gona ba
0: na gida ma wanda ake ci ba shi ne a da
1: ba shi ne a fili ba yawan nan a store yake kama shi shi daban wannan kwaron wake da kake gani shi jira yake a kawo store shi kuma ya fara nasa duk da yake daga
0: kowanne sai ke ta kowanne da nasa aiki
1: ana da kokon shi dama tun daga gonan ne sai ya so kuma store sai ya yanke shi amma ainihin kwan daga gona ke dauko shi da amma baya hacin sai ya zo cikin store sai ya yanke shi to saboda haka dole ya kula da magani wanda yake ba mai matsala a rayuwa ba ya fesa kafin daga zarar ya ga kwarin in ya bar su za su iya lalata masa wasu kwarin suna kakkarya hudar to shi kuma ba mawaki ba duk wani amfani da hudar ta fito ba zai iya ba to kaga dole ya maganin wannan kwarin cikin da wuri kafin ya bari ya masa illa
0: na to ban daki mita 93 da dugo da Arewa Radio assalamu alaikum da muke tare assalamu alaikum assalamu alaikum السلام عليكم لا لا لا كده to mai sauraro muna tare da Mal Naziru a cikin wannan shiri na malamin gonarka aljihunka kuma shiri ne dai da muke tattauna a kan batutuwa da suka hada da noman shinkafa gyada kuma masara da kuma waken suya wanda kuma a radio nan lokaci Mal Naziru ya fado mana batutuwa kenan da suka shafi abin da ya shafi noma da kuma sa taki da kuma maganin kwari mita 93 da dugo da radio assalamu alaikum da muke tare
2: wa alaikum salam Mal Aminu barka da kokari
0: yo barkan ka dai da muke tare
2: ko kai sai kana tare da Mustafa su a Sardare ke garamar hukumar Ungugu wanda aka fi sani da excellence
0: to Mustafa
2: ko tambayar da zan yi wa malami take kamar bana mun yi noman kankana za ka ga daga farko mutane sun fara tiban kankana amma da ta je tsiya za ka ga mutane suna ta asara za ka ganta ga ta tsaya hakan ta ba abin da ya same ta amma daga ya rabi ko me yake haddasa ko ruwa ne masa yawa ko menene shine tambayar da nake wa malam ko kuma irin ne ba mu samu irin da ya kamata ba
0: mita ta sai lokuta da dugo da ina ga wannan ko
1: to wannan manomin kankana kuma kamar yanda ya bayani irin sa ma yana da kyau tunda ya riga ya faɗa cewa a farko an diba lafiya kalau daga gaba yana ta sabin matsala to dole sai an ga ainihin me yake faruwa kafin kai sai a ce mishi ga abin da ya kamata yi amma babban damuwa irin wannan yakan faru sakamakon kwari waɗanda suke transmitting ko kuma

0: isar da cuta ga amfanin gona idan ya fara fitowa sai suka zo suka ci to za su iya sa masa cuta a ciki wanda zai iya zama sanadiyar rubewar ita kankara amma dole sai an ga yanayin me yake faruwa dan su za mu ba da layi wanda zai kira domin a mai cikakken
1: to ita ce sai da ku da dugo da yari wuri assalamu alaikum da muke tare
2: wa alaikum assalam kana magana da kofulawa ko fargabas
1: five na'am
2: Allah ya sa muku da
1: alheri amin
2: mun yi amalan addu'a Allah ya mai
1: amin
2: ni tambaya ta shine mun yi masara bana ta dan gama da larura tana dab da irin fitar da kai din nan sai kwai da cikin da fitar da gargaza ganyen da zai tunai su kuma gani ba samu nasarar maganin mun to Allah inda yuwa mallan ya dan bani shawaran maganin da zan
1: fara man to muna godiya
2: Allah Allah ya tsara
1: to amin ya Allah
0: to ka kaman tambayan da yayi kwari suna da yawa gaskiya kai tsaye da yanda ya faɗa ba za mu iya cewa ka kada
1: su ne ba
0: ai bayanin fall armyworm wacce take cin amfanin gonan take cin ganye kuma ga inda ake gane ta tana da wahalar sha'ani an sani ba ko ita yake nufi akwai wani kwaro shi ma daban da turanci muna shi mashi Bussiola fuscalis ganin shi yana kama da malam buda mana da ba bai kai shi girma ba shi ma yana haifar da matsala a masara kuma yana zuwa ba iya wannan ba suna nan kwarikan da yawa so irin wannan dole sai mun jizo cikakken da ya faru dan ba ma fada bara mu ci kawai saka zaba ba tare da mun tabbatar da me yake faruwa kamar likita ne ma haka ce mai kawai kanka
1: ga abin da yake
0: sai maka sha kaza akwai bayanan da yake so ya
1: tattauna sai ya zo na da kai tattauna da kai
0: sai muka ba da layin mu zamu so ya kira saboda mu mai cikakken tambayoyi kuma mu ga me ya kamata mu yi shi
1: na to man mita 93 da dugo da yari radio assalamu alaikum da muke tare assalamu alaikum to ina ba ji mu Mita 93 da dugo da yare radio. Assalamu alaikum da muke tare.
3: Assalamu alaikum Malam Aminu. Barkanka da wannan lokaci da babban babu.
1: Barkanka dai da muke tare.
3: Alhamdulillah kai sai kana tare da Raji da Abdulrahman mai tago na huta kalamar kuma da
1: yake. To Malam Babu.
3: Dole gaskiya mun ji dukkan abinda babban babu ya tattauna kuma ya wayar mana da kai. Amma tambaya ta ga babban babu shine nan tin firing wani ke yi da ke yi abun ja ta fito da ake yi a gona. To za ka ga wasu a ƙauyuka har da dai ba ku za ga wasu ba karanta sun abin nan roba suke ba su ga me ya kamata su to amma wani za hankali zai ga masu yi su yin za ka ga wasu kafin su dasa amfanin suke yi wasu kuma sun dasa suke yi to ya gaya musu dai wanne ne nan ya fi kafin a rasa amfanin ya fi ko kuma kafin abin nan amfanin yana kai yawa to daga cire garaji na da mai sagu na wuce na tare da su.
1: To muna godiya.
0: Mu shawara da muke ba wa manoma feshin ma ba ma san su yi akwai dabaru da zamu gaya musu yanda ba sai sun yi feshin ba amma hanyoyin biyu duka ana yi ana yin feshi kafin a dasa amfani ana yin feshi bayan
1: an dasa
0: ya danganta da wani irin magani zaka sa akwai maganin da shi zai kashe ciyawan ne ga baki ɗayan ta ma'ana da duk abin da yake kore
1: a wajen zai kashe shi
0: zai kashe kawai to kaga kafin ka sa
1: abin da zaka sa shi
0: saboda ya kashe maka komai akwai wanda shi kuma kwa irin ciyawa zai kashe to in ka dasa amfanin ka tunda ita ba iri bace ta riga ta fito zaka iya fesa shi zai kashe maka irin akwai wanda shi kuma zai kashe ciyawar kuma ya bar shinkafar shine wanda na gaya maka kamar wancan to kaga shi ma sai duk bayan da shi to ya danganta da wani kalar magani zaka yi amma duka hanyoyin da ya fada ba wanda ba a yi kuma duka daidai ne sai dai mu kiran da muke yi a rage feshin a yi amfani da a nome san samu ne akwai mashin kala kala da ake sa ya cire ciyawar sannan kuma akwai dabaru da yawa wajen rage cewa an amfani da chemical din akwai hanyoyin da ba ma waɗanda wancan karan mun faɗe su a lokacin da muke live preparation da sauransu yanda zaka magance ciyawar so yana da kyau manoma su guji yawan gamsuwa da cewa da chemical
1: za su yi amfani
0: kuma ne kuma yana da illa ga amfanin gonar da kuma
1: environment lafiyar su suma mita 93.1 radio radio assalamu alaikum da muke tare
4: wa alaikum assalam barkan ku da wannan lokaci
1: yau barkan kare da muke tare
4: alhamdulillah kai dai kuna tare da Abuna Ibrahim Taku dake garin Zafina Inusa
1: to malam Habu
4: to alhamdulillah tambaya ta a gare shi musamman kaman batu na sata ki zaka ga wasu kan sukan tona su zuba taki su rufe wasu kuma zaka ga kawai zuba shi suke to a ciki wanne ne zai fi wa kansa amfani wanda zai fi kama shi sannan kuma tambaya ta akwai wanda zaka ga lalle sa takin su za su tsugunna su tabbatar sun zuba shi tsakanin amfani da wancan amma wasu kuma za ka ga tabbas su a tsaye za ka ga kamar suna watsa shi wannan takin sannan kuma tambaya ta gaba ta ƙarshe duba da cewa akwai ita kanta masara za ka ga akwai wani kamar tsuka da take cin zuciyarta za ka ga kamar tukarka ta ko za ka ga tana fito da ita to wannan irinta kafin a ce an zo irin huda za a yi mata feshin nan ko kuma a tun tana gara mata za a yi mata wannan feshi fatan mu kuma ubangiji Allah ya mai da shi gida lafiya ku ta lafiya daga abuna Ibrahim tauke gaba
1: to malam Abu muna godiya mai ta 93.5 a radio assalamu alaikum da muke tare wa
5: alaikum
1: assalam to da muke tare
5: ta da Amadu daga nan ringin din jajiga
1: to malam Amadu
5: kuwa muna jin dadin bayanan da malamin gona yake yi kaman cewa mun yankin karamar kuma ringin mun fi yin noman tattasai haka da rani wata taurori ke bamu zai bamu musamman ma kaman yadda yanayin da sai da kuma kayan fesin da zamu yi masa da farko haka kamin fara yaya ko kuma bayan fara yaya da mun yi yawanci za ka ga hudar tana zubewa yana da fara hudar na za ka ga tana ta zubewa akwai wani magani da zai ko kuma shawara da zai bamu sabon cewa maganin juyawar hudar
1: to muna godiya mita 94.5 a radio assalamu alaikum da kike dare
6: wa alaikum assalam barka da yamma
1: yo barkan ka dai
6: yawa to ni suna na Basiru ni kuma ina kiran ku daga nan garin Dawan Gaya garma hukumar makoda
1: to malam Basiru
6: to gaskiya mun ji dadin wannan shawarwari da ake bamu musamman ma mu manoman kuma manoman da muna yi daga na rani hana damuna ba ma yi
1: na'am
6: ba dai dama dai gaskiya musamman mu manoman yanzu gaskiya da Allah irin wannan abubuwan na zamani ya riga ya canja kuma yawanci gaskiya muna al'akari da abubuwan da aka yi a da kuma yanzu gaskiya noma ya riga ya canja gaskiya to amma wannan fatakarwa da kuke mana bude kuma bibiyar radio gaskiya muna jin dadin da kuma muna ba ƴan kuma shawarwari suke sauye akalai yanayin su ke zama na zamani da kuma yanzu ya riga ya canja da aka san al'akari fatan zaka tashi lafiya
1: to muna godiya
0: to da tambaya na farko na ukun da ban ji sosai ba ban sani ko zaka taimaka amma na farko abin da ya magana wasu suna sa taki su watsar wasu a tsaye wasu kuma suna binne shi
1: suna binne shi
0: abin da yafi shine a binne shi idan aka binne shi yafi amfani amma in ka zuba shi to za ku yi raba daidai ne da wani ya tafi iska wani ma ruwa ya janye amma in ka binne shi yana wurin to saboda haka masu binna wannan shine abin da yafi kuma shi ya
1: kanta ka tona ka binne
0: eh sai na biyu wani ya ce zuciyar masarar yakan ga wani abu kaman tukarkata to ita ina jin ya tatse mu da ita ne bayani a baya da ce zaka abu kaman kasa kaman tukarkata ko a cikin zuciyar to wannan pol a lokacin babu ita daga lokacin da amfanin ka ya fito yana sati a biyu da fitowa har lokacin da za ta goyo ka balle ta zaka iya
1: samun fara
0: yawa cikin ta ita ce wannan lokacin za ka ga an gasa masara ka buda kaga zuza ciki kaga har tukunya ta biyo ka so saboda haka a kowane mataki zaka duba manya mafi kyau yanzu da ake bi akwai iri da aka kawo wanda yake resistant ne
1: yana jurewa
0: ana ce mai sama 7273 duka ana sayar da shi a wuraren kaman kamfanin seed ko haka suka sayar da shi value seed suna da shi in yaje sai wannan irin shi wannan kwayar cutar bata ko kuma wannan kwaran baya kama shi to shine dalilin da yasa muke cewa a neme shi wanda ba sai ka sa chemical ba in bai ba zaka iya amfani da shi sinadarin darbejiyan nan na mai da na
1: darbejiya
0: ba to akwai chemicals waɗanda masu dan sauki ne wanda in ya kira nan bamu zamu ga ya masa kai tsaye dan bamu cika marketing akan
1: kamfanin ba gaskiya
0: muna da partnership
1: kuma
0: wannan value seed da seed code muna aiki tare da su to muna iya fadan sunan kamfani kai tsaye
1: to man Naziru a masaurar
0: zasu da yanda banji
1: tambaye shi mun zo nan gaba sai a samu insha Allah sai number wire da kuma yadda zasu kasance da su dinda akwai manhaja da mutum zai iya ta kira ya tambaya ko kuma abin
0: so abin da zan rufe da shi abu biyu ne na farko zan dan yi jan hankali dan gane da yanayin damuna zaka ga yanzu ana ruwa kullum
1: ana ruwa
0: so aka za iya samun ambaliya to dole manoma su tabbatar sun gyara drainage din su
1: hanyoyin su
0: ruwa ya ringa yanda zai fita yanda ba zai musu illa ba idan kuma ruwan ya tsagaita wani lokaci aka samu fari shi ma sai ka ga ganyen ya bushe yana lankwashewa nan ma manoma su kula da wannan yana da muhimmanci sai Extension Africa ana iya neman mu ga waɗanda suke da waya ta Android www.extensionafrica.com bayan nan muna da number waya wanda kiran number kyauta ne kuma zan faɗi number waya yanzu saboda manoma su dauka akwai 080 000 guda 3 33 guda uku zaka ga ya baka dambobi 12 su ma nan buhun mu ne da zaka iya kira kai tsaya dauka kuma kiran wayan kyauta ne ko babu kati abai kaza a dauka
1: shine malamin gonanka aljihun ka
0: malamin gonan naka aljihun ka
1: ko kana tsakiyar noman kaga wani a kana
0: sai ka kira yawa akwai kuma Telegram shi muna da manhaja a Telegram wanda kana rubuta abokin noma a Telegram dan yanzu kowa yana da Telegram musamman harkar crypto din da tayyawa so kana shiga ka rubuta abokin noma
1: zaka arewa
0: kana rubuta abokin noma to kai tsaye zaka ga zaka ga cewa AI ne da zaka yi mai tambaya ba kai saka tsaye duk tambayar da kai yana jin Hausa yana jin Turanci kuma ko baka iya rubutu ba zaka
1: kai mai bro da baki
0: zai baka ansa shi ma AI din mu ne ga sanan da yawa da lokaci ba zai bani na karanto su ba amma mun zo shiri na gaba zamu fada so a madadin
1: amma number waya can ya kamata
0: yake number waya
1: ta malamin gonarka
0: to zan sake maimaita ta 080 000 guda uku sai 222 guda uku sai 333 guda uku wannan ita ce number wayan mu kuma muna godiya ga Global Affairs Canada da suka dauki wannan nauyin wannan shiri da Resilient and Inclusive Agriculture System da Mennonite for Economic Development Association MEDA kenan da sauran partners din mu da muke wannan project tare da su
1: na sauraro to mi sauraro da aka muka zo ga karshen wannan shiri na malamin gonarka aljihun kasiyo kuma wani lokaci kenan dan Allah ya kai mu za mu sake dawowa da man Naziru a cikin wani sabon shirin na malamin gonarka aljihun ka kuma shiri ne dai da muke tattaunawa game da yadda ake bi musamman ma wajen matakai na noman damina a wannan lokaci wanda kuma Extension Africa da Global Affairs Canada suka dauki nauyin kawo muku wannan shiri sunana Aminu Idris nake cewa sai wani lokaci kenan idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa domin ci gaba da kawo muku wannan shirin kashi na uku da fatan dai za ku ci gaba da kasancewa da Radio Radio Mita 93.1 a kan Zone FM ina ma noman shinkafa, gyada, masara da waken suya har ma da masu sarrafa waɗannan kayan gona ga dama ta samu company Extension Africa karkashin shirin Resilient and Inclusive Agriculture System Empowering Women and Youth in Nigeria za su kawo muku shiri mai suna malamin gonarka aljihunka kashi na biyu shirin da zai tattauna da masana akan dabarun noman damina tare da gujewa dumamar yanayi shirin zai zo muku ne a Arewa Radio a ranar Talata 18 ga watan Agusta shekara ta 2026 da misalin karfe 4 zuwa karfe 5 na yamma sai kuma maimaitin shirin da zai zo muku a ranar Talata 25 ga watan Agustan shekara ta 2026 da karfe 4 zuwa karfe 5 na yamma shiri ne dai da hukumar Global Affairs Canada suka dauki nauyin kawo muku
7: Mita 93.1 Arewa Radio.
8: Mama saurari salamu alaikum. Sunana Sharu Rabi Ino Alan, shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta jihar Kano, wakilin Arewa maso yamma a hukumar wasan kwallon kafa ta kasa, shugaban committee tsare-tsare kasuwanci da daukar nauyi na hukumar wasan kwallon kafa, Sardaunan makaman buci. Ina kira ga dukkanin masu saurare musamman masu sha'awar wasan kwallon kafa da su cigaba da sauraron Arewa Radio Mita 93.1
9: Kai jama'a ai hai kowa ya bude radio shi ya kamo Arewa Radio Mita 93.1 shal sai su AA su shi koma shi shira gare gazo mishi labarin wannan ne